kinwa ubiro bore ot kanyara eto ka atiu gwana uyoro yot kuna dange chi oga kujana roka ne buka omwana gere waho ki ot kapote fa uwinyu lo madaro ne uloke ni ma ena ye kip no pili man ena di lawa ni man ena ye kip na opili kina kwere

nani tuwe yele na maboji takabaga si uberi i maboji ono eterwa umemo tuwe kizego si yote na nare na palake si umemo en po yomu chin lagwa pat maboji lagwa maboji umemo tuwe kizego Nagwako, lo mabuch dito, nagutie mabuch. Gen disu? Nagutie kono, era ye, layo. Nagwako, ah, mabuch, pedong, tamo, igien mo, maokero, iting yuzego. Tien onongo ruat tien kwede. Gen disu na entiu ruat omiyo omiyo yego na baluya. Ah, lutina barba. Tien onere nyaka wu topic mo kikum wang Bible again. Angeni wale unipo nye history. Eto tien Amari ni wakamu mifonji na wale ni repositioning ya chao. Inanewe. Repositioning ya chao telo kani. Aki lewa chile chile wakini. Yupe ma ini ichere il aki kabiru meti ya mleba kabiru matini. Anyway, yeah, he's a bit energetic, my team.

Minula kit vita tin la dir Richard White wa ere kami yana konga kinyu nen kit mano muziki ne danya ti kere o kore kikore kikini yirma tinni rutubi na ngini in manyo gwa ti kin penye tika longa kiti uti mukene ya echak mape ana waini waro kikeni kom in mano iti kin penka kinyu gin ma cherka waini burima dite kwa itu koko di kongsta Rio Dirk Aboro

0: belchan wan alone atiga titidong en ngoma men in metal fui tim don ga in mero pir sunflower atiki kwai sunflower pat pat ma in metal fu itwaro beru kan bitne ko belchan wan alone tit sunflower ma inone belchan kar manyan ma tie makluan aksan aksan kayin nano belchane bel sunflower chin ma inone kayin pero we ne bere malaj kanya lawa ping kidong bene me yir kany mo vup ma inone e kachin kanya ne pero aksan e kachin obukele kile maramo alibachel kimi areo ni alibachel kimi adek man pe kachin mano ter bene kan ma nok ne maramo piara piara bu man kan ma nyire dwe adek kini ma mana na wi kenyo no sunflower nango de ready kidong nyige bene kan na nyige don ari da ma kanaram ka du lo ma biyo mo kilo wa kina ba san piara man na bije but man 46% man me ma manu gan kilo so ma nyete kanyo ni mero piara sunflower this is on the NNA merengene aisan de ko mabe magbeje amien aksan de ko mabe manone twinati mabe cha ko yor yot mini kanye vup kidong bentie registan kala la bing kidong mi ario and I watiki ko de magluone watiki ko de man magluone aisan for the theory manone kbejane bentie ma yin metal fu itwer will ne ti bere ben kan peso ne and do you can tell about the product manone merawain ni makwano yo kenen ngi kinyin man makwano ne bir product my non makwano get bir kal me yane ne chan so non a bir ko ma bejo my non ek te kan ma bejo te te kidong ko ni ma der mak be chan tie ma kere bet food kere wan lo ko be chan food pe tie ma pol lo tan yana wa te ki ko di ma ki luane pana ko di pana bero ko da chel manone in ma telefu bene and ari kama bo ma kanera mal pole iduma bor ko mane diere talen kanera de pero ko wenyo ya chaka duma bungwan no ko de no tie bene pole awo o ki south africa manone in ma telefu twer ben wilo ko da chel era ma kilone pana pana ko no wile me ta kanera ki por ko ri buken me wenyo bela kwana nyenge ni ko no haisan ko no aksan pana wile ta ben ari duma bo my none wele kay no matire no mo no in mali pier ber lobo kwen man in go re wele ki in matala fu ti mario beroken kwai sunflower hybrid my none ki mero kar ti ma be ki chak ma be ki do mo watri ngom bo do kan ki dong ma gi ke na yo mero loko man ko na chen my none petit hybrid re no na kan in pier ben o lo kan man ti e ma no ben chak ma mini kan be o to eka chel kanyin piriye, tuwero kili kilo, maromo ali chel, mano tanz chel, no. Man sunflower makiluwane sunfola. Sunfola beru kuri mama yaani rida. Yara pay hybrid, tiye mare improve varieties. Manoni beru kuri manene chane, yara ki yilu kaya mani manok. Baka yin be pira ngoma matiki mwa chama be. Ngaro mo kati kare yuwa, tamo nyanse li pira kwa ka hybrid mo. So bila kau di mana orang boleh berak petare, mahu boleh kau nama tak nama boleh biar ada kabit, mahu biar orang kau kira cil. So man ena ye kita ini macam telefon beringin. Kau dong kau di mungkin mahu nyakuan lagi ni. Weng boleh ini benar kau aisan benar kira cil. Pana benar kira cil. Aksan benar kira cil. Kau dong sunflower ena ye ini ramu nong nong kita ramu kira riari atau mungkin biar cil benar cie. So man ina ye varieties me sunflower ma in matala fu me ini beji kal mi ngeyo ne kidong ma gi ke ina wati ben ko ri dan ma tiga nyaayo ko ri ken ping ben ti group pal fu ma gen gi nyaayo ko ri kadu mi taro bol wat gi ene ben ti so ka nan che ki ber ka ngiyo ke no ko ina ber da ki poro ki no netti ma be si dong ki meo go ahead in the parking ma be che charbol wodu mano ki gwao ki lobo jem ken mo mi tim wen ara woni am bene jo ken ko be chan mo wono lone gi foro dong jem gi par ma jidong iter na ka chan na bay dong a ni am tot princess mo ken mi tim ne so man no pe be to al pene mo do mo chato ko mo pe ga tu ma be no pe do mo tim ma be so no ko mo mo ru pe be na ti wa wono ke ter poro no pe tim ma be dong ka yin ngeyo ko do mi in pere ya wa te ki yo ma polo pat pat ma in ma telefo kay na la mira peto sunflower mira vertical ma tich kere sunflower in pe bi choya choya manu wati na la method ma gara tich kere peto in sunflower yo nga ma wara tich kere mi peto in sunflower sunflower ne ene yen bebe bere ka me cher ga choy na choya bi poro chalo ker ga choy nim nyoro guire gi nyogwa ko de makana ne en gira ibi timo kimi timo gena gilone raw planting no line planting gira jomo kana waje ker ano ibi ki beton ko na na ton bere line line mano ini ton vu bolo ko de bolo ko de bolo ker ga ton anyo ke line line line line so manyote sunflower pe ki be choy choy gele jeu ken down e gwar mo ko na ma ki ti bel ko ma ramo choy na choy so bel ko re ma ki ton ton donc ka che dan in ma telefo e nge yo ne ko ne ki ton bel lion mera me ka ini bin na lo me pieto ko ne na mera ini ne an jemi ma ge me a chel mera nge ne e ka chel o ma wa tera ko re ma mera do ki la di bene mo ko ni bi tera ko wi ko re na pe nge yo wel ki le me ko re ma ramo bel ti pe e ka chel maman wa ko yene in ma telefo beere ma na wi nya na pe ngeno na bodo ma beter ma ko di maro mana atike ya ka bit no mer ko di maro mana de jomu kene ga jara wi ko di bana be be tete bana ma di di pe ya ka bit no ko di mera maro mana ay da ra wa ma pon ni ra wa da ma na so atike de yero ma in ma telefo mer betikal man mi ngo mi ngeyo ne man gi na in ma telefo mer ine nan dong ka chen nan ine mero nge ne ana me chen mer nge ekta no ekta man ekta man ma tem tem no in be wino ki da chen ya ka tik ekta no ka la ro ba man ekta ni ari yo be ro ki no chen me nyen be wiro a ki le maram ngo la ma ri yo ba no be ro be ka ekta a chen ekta chen man ma tem tem ne be ro ki da chen ma ka ne mo down to bodo ka ne wang pole gen git ngeyo lo man e kana ye menyo to wiro kira chel no pero e ka chel non ka yiti ma na dujo gena yin ma chala fu mi rebeti kal mi timo ne ena ye mi re in inge bene lo man me spacing me ko din e ona bene spacing me ko di ka chen in ma chala fu pe bere kal mi timo ne menyo te ne pe ra mo no wil kilo man cha ma na ne wan bere kal mi tite bene mo go no in you don't mean ritzio opero mega yakachel you don't know kila liwe chel kimi adep so manyo te ka yin matela fu pe lobo spacing me ko liyane kira mina wekeri kena mo we don't know kilo mia bichel mia beer ikan bene lungo in pe bere ka lobo spacing mano mera in a team don wate ke spacing lobo type ko li ne kubechano wano lawane kache nen pene in ke ton vu bi bolo kore nyiga chel donc vous ne o mero bere be ma di chek ine cheje ma cheje mer manaw na ma ron ka dong dong no ron bere in che pa mo ke ya pa wi bit man me don ben i cheje ma manaw ki bolo kore nyiga chel ko no spacing ne o mero bere centimetre ma ron ina mo ka do pier bit me tero ke pier bere wa bit di er ma dong ma lache ron bere 75 kina ne ne ron bere ngo kabi tiyo ki one seat per hole. Mabe mire bol kamayo ne, nebi tiyo ki 6 centimeter. Mnyote ke kalti nina chel, no sana mire piyara bich ariyo, no bire piyara bich. Mnyote pe kalti nina ariyo, akinucho, mano kiena, kien kori madongma chiyo chiyo ni. Chien lach, kiena diyara madongma lache, yane biro sana mire rong piyara biyara bich. Man kita yun machalafu mire ngo, mire pi mkere. Mnyote, kache nen kena ne bere sana mera piara bero ya bitch chao kena nge yo lakme sana mera mera siyo kino nge diyo yelo widano kaya pimo tina chen yano piru bitch na kaya mera rio yano piara bitch kaya mera dek no bero ngo piara bero bitch manyo diyero ne bo bero tina dek diyero man mati cheo cheo manyo ni bole ye kore yano manyo tonga buka daka tonga mani kien line yano bo bero ngo tini marama rio kiwiye mo mati tiri so man ena da bol ma in machala fu mire nge donka yin timo kita yone mere ini nge ne e eka chel ubatero tien kori maduwa adida ubatero tien kori mapol manoni ramo kile tien kori maramo aliba pa tu alipia rio bulubo nongo spacing ma ini tiyo kere kidong type kori ma ini pero so man ene ubero type ubero gen ma ini machalafu mere nge kache nene ini tiyo ka pito sunflower abedo kodi ma yene pero ci don ke ngeka yene pero ti jem ken ma chigo chigo men ma telefon men en en lok me doyo ne ko wote pero rio mi a rio lok man me kia go fertilizer ka chene no mo champiti mo ramo kido mi a dev yana ye ka chene no poro gwa gwe kat gwa kwa chwe jip tiga pongi di poro njiru mi reba wang tulo pi yu molo wek poro manu timutuwa ma be so ya gikene ka chene ando o kena ka duwe rio kinucho mal dong kero koma wen ma ben gina yelo ma wana yana polkari yelo yana yudak wenyo wenyo yana polkari yelo san flo ya kane tuwa mu kena ne pa wana yana teko tuwa so mbaga yana jema wa tamna mire kongwa tit wye wye kin ma chela fu dong temo kena bela fu mani kwa kran wane ne wele kona chuk tini ne hange tuwa san flo ka yana o ne yana pelbo ngwa yana dana wenge pole kwa yana san flo nga da men ki wana wana yana tap tap tap tap mache kira mu kena gwa bakat mo nya gwa gen mo la chi cher ki onyo e ka pet mo ki pero tie e kan so man ene kedo mi in ma telefon mi tim kere ba na be be lo mo chok chok dong lo me quality ya ga be cha ne ka ne san flo man ma no a tim ko ma cha cha ma ta chol chol ya ona ki ti wi na li be mi a bit man ma ne no ko na tu ma ka ti ma chol le den dak ti ngo ki ti cha ne ki ti a wi lo ne chiling maromo aliberio kimi ader dobo lobo kwa na ma bena yiti ata na ye so man ene gin mata ona mira nyakiri ma chak chak ken matero ni dio na ko kan yin ka man mano down to ka ko megi pen
1: kakare a for the trouble we very kit ma tika we ne kere pole lo me for example wa enu tete ro kit ko rengo ma ramu ti kere ki kar mani mano ma chalo ina fo mi are betting enu ni a pira tektual angini ko ni beno tam ki pen mu kana matiu chuti I do chen kuna tiuk chim nota bira bira biro angwen achela ngwen a bich pe in la fu meti wago pe ra ter mer wata ka chel ki wan e line chim ka kuni chawne ramu ento ka kanu wi ma chigu chigu de ke ra chel ki ken no a du chen botin kala pen mati yo pe ro chon ka wanen ken me kelo chok ya gigne
2: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka malog buketye nyi, kiti kamiru loan piyo yoriyot, pede ba wi tutwal, Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimiyo bene log book loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente, ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pie a rio. Itaunt madiro wen Uganda kany.
3: Peluak matie gulu, kupeki manager wa inamba chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abu ngwen jero, angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
2: Fin Credit Uganda Limited, jomalibu kotiji obedo, Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
4: Gina Maraman. Ine de miet kabisa manyi. Andape.
5: Aha. Tindo amai. Juha kiri na ite nini do loke makara chwe chwe ina petamu gini mweken. Kariti yu mchwe kere daho mwkene. Mada uyu uloho kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
4: Niku maru ya mwkicha. Kabisa baru gina marama kibawara bare. Alkaholi kombucha drink. Majuma yuba ye. Oyuma General Stores. Matindo ngenyaru galo Central Road. Parumbo Town Council. Nibi District. Kama bena gitiki jina marama kene mabejo. Machalo Gold Force Wine. Chesa Wine. Riziki Wine. Kivoyage wine. Magilungi, ibetwe milita miya dek. Togilungi, iduha mwagi ken mainere Uganda long. Kondul me UNBS, umo unit wate, miya mara. Yenbin kire mukili, wa iduha mamiki kama iti ye. Gowa niki chim chochot, inota biyera biyera bungwen. Achele bichele bichele, ario ario ario. Unyo, inota biyera bora chele. Abungwen not not, adega dega bichele.
1: Okay, wadugo uchen, daki ya ti maramo Pierre Rio kiken, ento iye kany, no wadong kida kia rabit kiken. Pe yin bai tila fu waroka kenyu, timpe, kai tute ki nama mamegwa ene not a bira bira biro, angwen a chila ngwen, a bichira bichira bich network, wane tine petima bai ritual, ento genu ni karingo wang mau ye lo danyo bani chamu kene. Pe nyo akutam ki kit me for sample wa, pe yin manyo gwakbene. Etiki mire, ya, eo ni berombe ri kikian mitu mabe, tira tira kitiko mini na matini. Man Speak FM, na wakawa neno weri kumono, Dr. Lafonjpa lufu wa mero kane ane, pole, macha lufu maikien paju. Gituta tatuwal mene ane, giye nyo chuk. Kangu nombe ni chukwe, jo madok gikonyo gilok me chuk man mido menza ane ni. giwachi ko ma dirne don tia kin jono e ramu timne ni wak chuk ka gino gunu chuk manu tia ti peda ka kwal gito twal
0: ya lok me chuk gina pir ta kana wo ma wana waji gidano dano mel gu bere group je dul kana gu be chan ma wala woni ka chere district ma pat pat e sub counties ma pat pat no no dano go gore kono gu bere dul manaw gu foru fu group kachamo beno begi char gi charo na charo group kidong bena patayon daero cham bena nyo en store tie magi yubo pole vot pen ma pat pat bena wan kache won ma charo group daero karo cham wiye ko guago kakano ramo no ni wilo nyata me be chino ramo chato ne manyuti wek in ma charo fu cham manyini puro ben ma be charo wil ma be mi achil beri kat chunye minana ni kache wil pena wangaye ni pol kar gin matime ene tiariyo me achil kakal macham put alki poro me biyano pajo no wan wangaye ni no wil cham dugo opin kakal madong dan go charo cham me giyo dong ene ni wil cham ngo yeto yero malo so nyuru ni in machal fu mire timing inen kar mene may no ni olo olo pelong rajo twan ma iramo ngo charo na gi cham me gine mo me achil kiro me ariyo Bero ene group bero gian chena peer tech long me adek kupe kong bena ben niang kin pen me pat pat well mo tinini yo mor tia wi le manini e gulu kan mo tia wi nini ile yara mo tia wi nini kidong go ka Kampala cha capital city tia wi nini ni manyo tu kupe mer be tia kupe ne ni chara district nyo kupe ki man ka chara kamaso office district tinini no el malo lo kom chat ki will en lo ka chato jame kupul fu bene pole du dir madong investa madong gin gi bien district ti gi bien en fisa an kon gi wayne wati ga meru nim wati ga meru soya wati ga meru sunflower tans magman ni ka won ma telephone du dikere indi ra en ka ni ra no ye chuk ma bebe eno kidong bene be en gi pir kin ta ka na gu lu kan ne wati ke ka na ta lo bot Kada dembe ne man enterprise Louis enterprise kan en wele sunflower e bolu fu da be me yi di mo kodi ki don bene mo kada rek ki pimo iter wa sunflower mege mani noni ki bere kar me pimone ti mo ka inde kwa tende ti don pimi me ma da ye ma kana na no beru gena ber da ma noni da ma polu me go bere kar me tan ne wa no be na be bene ra mo konye ne so ku be tan gulu bodo kan en bore kan ni nyo bod Louis enterprise chela no kan wada pol gar fu matia moro inoya yu moro abena pat pat gul district gen gi beri kan mikilo san flo ni ye manyete po beru gen mara jo jam ken na anen gi tero lera kama no ben ki wido ki ye so ino mer motame wil me ma yin mi chane ki kwen ma mi chane ki ye wa no ka yin charo beri kan me kunyo kan ni no san flo ka yin before pe fu eka manana eka chel nuchu eka gijama kena pene ya gikena bina wana ngo chanda manok nabule kanyi fuwa eka chel chuk kile wakati eka chel yaone ini yungi fuwa na kile tanza chel kinuchu bina wana kwa kile kila aliwa chel kimia dek kenyaya kia aliwa chel mia bich minyote kwa mu kile kina gamilia chel kiali mia biji kenya kwa kamili ya chel kiali mia ngwan wakati kwa yifuwa eka bich mi sunflower chikero ne kumu eka chel ta gara tino mila nongo mili ana chel nilwa kwanye transport kia jemu kenda kwanye manyute upo biru la chutual pene ngini eka bich nyo mili ana bich wango biru tie kenyo manyutu biru fuma be maka yinbe tia titi mpati kifu kaya tem kwa yiwanga yana pene yifuwa meriporo chiali piro kuo doye ne kaya doyo de charme ko ina kwanya so mana biru gena chen mata ono mira loge matot wak no ko nyu fuwa megwa
1: ke kare maybe kidak yar mot money de lorbe lor me geke pe ane nerwa kay tien pet be de twal borokany
0: lor ma geke ma miro wajene me achel miro fo edal mo gwenye program pe matine ka yini winyo ti ken ma be wa ko nyin ma tele fu kido me ario be chana down to your fuwa megge you know in for me the food better for the other la ngi ki cheng de wa char yo
1: kuma be ni chek dong tie
0: chek dong tie la ko pe ka re ge nyu de ke wa ni ge i wi lo chi pe ka de wa ro ke pa re ke o me pa ta don ti no mugenero iku ja ite ton kan bo kana no
1: ndi wa witere kanyen
0: no ndi ton tine kado so kangi tiar por fu kalongi dug dong acha bu ngal ramu do tiar kanyim kayine chak le ban kama juine so manen gen ba town me wa kidong ma det ko de kali wile me wile so so ma ba pe tiar wile ko de ma pol kay wile ko de ma pol wile ma yot ya gikne tiar pero ko de pol ko de potui ya gikna tiana me no on non so matelo agrithon kan yene bilan to toile cha bet den ni tuma ba cha bichel no ko de san flo de tie ni no mi ro bien ti wile kenyo na ko pen ba ni ang jemo ken ma be don pepen gita ma pat pat ni ro mo go ti na mage na ma not be ra bor a biro a bit not bor a chel a bit chel rio not be ra bor a biro a bit not bor a chel a bit chel rio kro na ma chel bien tie na ma not a der ki bon wen an wen a biro a wen about not ario deck amel foi down we magu ni program pe metine na ko nenne ci deck ka dug ye gan
1: ka kare a for the toll we very mino kit matika bir ket lo me fu bir gin ma pere tek toll we ak menen ni kar ma mi ki yiro a bir ki reset ani ati sio en ki manu bene ba dug chen ko an ma ciu ciu ka wa chero e bbc ni ma pol ti me de ki turu di consta rio deck di sta rio a chel a beach ash and er dan tike tour ma pol toile donyoro pene ki mogi gen romber kerme te me te choke
3: we ho beni pierre pour we bon wan ton me a beach speak fama bon ma pigi

kira yubo tap gitinong echirekai kabakarot ikampala Uganda. Dulmana yepen kilopotin ko makiluene kakasa flavor gin ko mit kanywa chiku katipiu. Kaimiro wilone wilma bul pikatons maduong ko chimi number. Chera bira picha boro abora ria biro aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen apungwen apichela.

0: wawiya walit do kwagua biar bodoh ya bungwan tonne abic speak fama don mabegik
1: Yara boru ya bungwen tonna be ote gamete dero imiyo ngich kikupulwa
2: kingo ma ana miro ni umira bet one come to the parliamentary group ya ana nano ni jemi ne ono keri wor ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong we ko cha mo ken anywa be na kinywar wa ba bu ma no dong
1: video ma meki tuan ma piki
3: billi era ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen wor it was a restrict jemi me yini chwar but jomu kër ma ci waxo bot family ni goxo ñoo mi koñu gi mi yaa goxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ini romu wacni men ne ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik kër ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
1: yera boru wi abu ngwen tonna beach speak fama
4: ikum lo wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ke me de gundon pasen me contract chuk e pe ke me ni ki so mi de jim mu ke ni a ma ber ti pi lwa ka a wi wi ki wa ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration no ngai ni na tu dor o te ko kar wa wa wi de po me de ba le bi o kan fom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
0: Obedi Pierre Boru ya bungwan Tonne a bitch Speak fama Bon ma pekik
1: Wana iye Speak fama Pierre Boru ya bungwan Tonne a bitch Wana iye Speak fama